0: Berta, liro tan na sopa la te pa?
1: Baba, ini na juju. Sigo zansene. Sida tamanga ku skola. Iya sani wina.
0: Mwananga, tinapitonga penevyo. Ndinapika ponto mapapido anguko tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zalapa sikuwa pandu, tai?
0: Nkabi mwananga, usafunika kuja nyomonyomo wa nyama kazinji kakamwe. Nguku, inakupeza kala kuwanga kakamwe, ponto mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
2: Juna berra, anakita pono mapika. Hero mbana funaina. Pos, piri, tatu, tomali.
3: Berta, Juju,
2: Ina!
1: Berta, Ina! Berta, Ina! Iyo, zaundi na Berta. Nakomba tani.
4: Tisala nguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, nisakala kuwanga. Fondo akuchangaza.
5: Kida na ingifi panu, kala na pekuja pe kukoma, na unyomunyoma kukonda nesa, pondu kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makariru kakamwe, na chifunanu chukulu.
6: Paisi.

0: mvesera fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu panzi zuwiri na mapindi kumi towero vesere programa ya ndi na iwedi bas tinaonana.
1: Ini ndapidola tan pepi
2: ninji
1: piambuya
2: ulipasala kuona minaturato
1: si pepi tai mtu wakulamala wakufamba na njinga ya magaleta matatu anapita tani mnyumba ya mpondo icha
2: unachita kubala
1: ngabe iye anakala wakufasa kuenda eka
2: usafuna kuchita tani mhapo
1: unamangisa pia utali utiapatire pakukwira
2: ukoneka kuti nziri nenja didi tende tika mfunze tuwera tidziwe ndikubili zingazi nafunika tuwera chitome kukoya pangono pangono
1: tepa ndikukomerwa banje yatu ya kuverano
3: kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba kupfukwe isalanganira pya unyai munzinda ukutongireka penu pachikewiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga kukala mundu wakulemedzeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika mpya kufunika kukala nayo awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe mchiverano na misoka ya kuyanjana nayo
4: imwe nkali ndikhala kuti imwe penu mbali yanu alikupanza mbakita pondo idalandana na masaza mpunga mbatapika pina mbava kupa mimba panangu ndi nyoka zakwenda utendo wakugoshwa kakamwe wakuti usapa panzizo kuchepa mphapo veserani mwadidi ndukoni na mwankhasa pa nyumba ya ungumi na gumanikadusi kuti mudingwe mbamukonzwa panzizo unendema pa nyumba ya ungumi imani mushtura na pinthu pya mazimazi ninga masumu na masaza mpunga imani maze kuchena dawiriswa na alalekeneswa na sirteza ngakhala kuti khumbwani wanu azatifikisa pyaka pishano pya kubalwa pina likupanza mbatapika pitirizani na kumpasa nkaka wa mbere mizizi yonsene mpaka fika pa nyumba ya ungumi inagumanika duzi nyoka zakwenda penu kolera zisakonzeka mungakwata nzizi ukulu pa nyumba mpaka wakumwalira nguzinji
5: kuti mudziwe pizinji menyani ntokodzi kuna pensa tobolani asterisco 660 cardinal peno alo vida kuna 800149 na 822149 peno 84146 chigeku cha ungumi chikulu kuna ife ni moyo.
6: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
7: Saidi, wazitambira mpangwa? Anto wasafuna tome tambira mayadi?
8: Ndimodi, apo chakachino pinati pifambetani?
7: Pinati pikali ninga makaule. Misoka inati pite nyumba na nyumba, mbienda mbaile mbera andu. Tira kupasa mayadi.
8: Pia koma, penepi, mkupangiza kuti maka unu, nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipangi chibozi juma, tikatambira mayadi, tinati tichitenji pakutoma.
7: Wachita mfunzu wadidi, Saidi. Mbati zati kugonera yadi, nyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumalapenepa, tineimanga mwadidi patalimba, penu pankeki, kira tigoni.
8: Tenepa ndapifesesa. Ndinati ndidzuisa indikani yanga, tuwele nsiku ingafika, andu wakali panyumba, tuwele atambiri mayadi.
7: Ndimumwe ni Saidi, safunika tigoni nsiku zonseni mbalo mwayadi. Tuwele kutunda nyamferu mferu, masezi kutengabi imbu. Nanji imbu nkabi nzizi achi. Chinche zikani mbumba. Antu timizi panu. Anati apaswe mayadi. Misoka inati ipite nyumba na nyumba. Tuwela lembere mbapasa mayadi. Apu mukatambira. Mtelidi kuitazika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwalu mayadi nsiku zonseni. Masezi paswe ki imbu. Mbati tundenu utendo wa nyamferu mferu.
9: Pangono na pangono trikwenda nyakufa. Nao mabasatu ndimatu inu ya marongero chisena. Kubulikira monto mono mbaira ndi nzizo kika nyimbu zatu za mapanganano.

0: Ana, Ana, wapera kuzvinasirira tipinde.
1: Alima, samusambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira. Ndiri kutsvanga soya rangu basi.
0: Ana, ndiani iye uno anarikurira kudeya?
2: Alima, kuna njiku ene anorira maningi.
0: Kave taene ari kuzwa njala?
2: Haiwa, uwe mwakushoni zamo.
0: Ana, ene akurira kudeya asibvo biresi. Ndisiye ndimubati. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai basi chimezi chokunyara.
2: Wakama kurira.
0: Ulikuvona, Ana? Yula nanoda iwewe basi. Unodikana kumutati jarudo norufaro basi.
2: Alima, inini andina nguva yekuita zvondozvo.
0: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
2: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvichinya maningo kubika.
0: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita. Kuseka naena, kumupa mutsunzurudo nomukumbatira pamwe nokumupekedzawo zvibasa ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojo.
2: Zvina shwiri zvononangaro bashamwari, ndazvivona izvowari.
0: Zvakadi, batai mwanako pamwe mupei rudo norufaro.
2: Zvakanaka, ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Pangari unorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiye inini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
0: Wazviona zvazvinoshanda? Ena anoda kuona kuti iwewe uri pedu. Kana wakaita izvo ngariese iwanoda, mwanako waku vachidakara pomwe nechigondiso.
2: Ndiani asikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
3: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafadza. Ana kunyindapo munokwadipo kwakanaka.
4: Muhira!
5: Hina, ndikinori.
4: Urikubika sopa kana?
5: Sopa? Ndiani wakuvhunjaire kuti ndirikubika sopa?
4: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inoita sopa.
5: Ndizvonadi kamari. Kaveta kinori aibiki basi sopa.
4: Weya?
5: Chokwadi, pamabikiro angu ndinoshandisa kinori kuna zvese. Kuna mupunga, usavi, muto, chimbamba, zvese zvinogwadira nokunaka ushoni kamari.
4: Zivai kuti kumushobo chimabikiro kusiyana nokinori. Hei, uri kuenda ipi ngokasika?
5: Ndopinde nini, ndiri kuenda kanyi. Ndiri kuenda kubika usavi nokinori.
4: Muserepeto mabikiro okinori.
6: Tropigalia.
7: Lingisai Asha, unoziva nzvenye bote mudanjano rinonzi Linya Verde rokudavira ngokukasika?
8: Linya Verde nodavira ngokukasika, andirizivi bote rontoroni.
7: Bote mudanjano kana Linya Verde rokudavira ngokukasika ndi namba 1458. Ndi bote rimwe mudanjano romahara, alipishire chese. Muntu uri wese unofona otatija chikalo chanacho, pomwe nokubongesera. Ngosaka yobesera lakuzopuwa kuna o muntu wakashongolehwa ngoshingulu cha Idai Kene pomwe nondambi.
8: Zvinoda kureva kuti inini ndakachongolehwa ngochinguni chaidai chikava kuverenga nkhuda. Andizivi kuashira besero. Zvingaita kuti inini ndifone pa namba 1458 ndichivavhunjisa ngenyi?
7: Ndizvonadi kamari, dangani waashira kubesero kana uda kunanga chirishese. Ngosaka chibesero unofona muna njiku Iries kuvya panguva vantandatu chonganani dakare panguva mvumba mwezha usiku. Kufona ni kaunoita Ngomahara, Bires, akulipu shirishese. Iwewe, ponapo, wakuzudavirwa, ngondimi Shimaji, Makua, Makonde, Kimwani, Chisena, Chindau, Shangana, kuda kumenengera ngoda, kunyangwe, kondau Iriese.
8: Wari wari, ndakutofona panamba, 1458. ndikwanise kunanga chikhalo chondinacho. Ndinobonga zvikuru baba Adelino.
9: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
10: Coimbra se fala, as vozes dos nossos

0: zvinasirira tipinde.
1: Alima, samusambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira. Ndiri kutsvanga soya rangu basi.
0: Ana, ndiani iyona ari kurira kudeya?
2: Alima, kuna njiku ena norira maningi.
0: Kaveta ena ari kuzwa njala?
2: Haiwa, uwamwa kushoni zamo.
0: Ana, ena kurira kudeya, asivyo biresi. Ndisiye ndimubati. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai basi chimezu chokunyara.
2: Wakama kurira.
0: Ulikuvona ana. Yula nanoda iwewe basi. Unodikana kumtati jarudo norufaro basi.
2: Alima. Inini andina nguva yekuita zvondozvo.
0: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
2: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvichinya maningo kubika.
0: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvauri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunjurudo, nomukumbatira pamwe nokumupeka jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojo.
2: Zvina shwiro zvononangaro bashamwari, ndazvivona izvowari.
0: Zvakadi. Batai mwanako, pomwe mupei rudo norufaro.
2: Zvakanaka, ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Pangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiye inini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
0: Wazviona zvazvinoshanda? Ena anoda kuvona kuti iwewe uri pedu. Kana wakaita izvo ngariese iwanoda, mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso.
2: Ndiani asikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
3: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafadza, anakunyinda pomwe nokwadipo kwakanaka.
4: Muhira!
5: Hina, ndikinori.
4: Oh, urikubika sopa kana?
5: Sopa? Ndiani wakuvhunjaire kuti ndirikubika sopa?
4: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inoita sopa.
5: Ndizvonadi kamari. Kaveta kinori aibiki basi sopa.
4: Where?
5: Chokwadi, pamabikiro angu ndinoshandisa kinori kuna zvese. Kuna mupunga, usavi, muto, chimbamba, zvese. Zvinogwadira nokunaka ushoni kamari.
4: Zivai kuti kumushobo chimabikiro kusiyana nokinori. Hey, uri kuenda ipi ngokasika?
5: Ndopinde nini, ndiri kuenda kanyi. Ndiri kuenda kubika usavi nokinori.
4: Musirepeto mabikiro okinori.
6: Tropigalia.
7: Lingisai Asha, unoziva nzvinyi bote mudanjani rinonzi Linya Verde rokudavira ngokukasika?
8: Linya Verde nodavira ngokukasika, andirizivi bote rontorinyi.
7: Bote mudanjani kana Linya Verde rokudavira ngokukasika ndi namba 1458. Ndi bote rimwe mudanjani romahara, alipwishireshese. Muntu uri wese unofona otatija chikalo chanacho, pomwe nokubongesera. Ngosaka yobesero lakuzopuwa kuna o muntu wakashongolehwa ngoshingulu cha Idai Kene pomwe nondambi.
8: Zvinoda kureva kuti inini ndakachongolehwa ngochinguni chaidai chikava kuverenga nkhuda. Andizivi kuwashira besero. Zvingaita kuti inini ndifone pa namba 1458 ndichivavhunjisa ngenyi?
7: Ndizvonadi kamari, dangani waashira kobesero kana oda kunanga chirishese. Ngosaka shobesero unofona muna njiku Iries kuvira panguva vantandatu chonganani dakare panguva mvumba mwezha usiku. Kufona ni kaunoita Ngomahara, Bires, akulipu shirishese. Iwewe, ponapo, wakuzudavirwa, ngondimi eshimaji, makuwa, makonde, kimwani, chisena, chindau, shangana, kuda kumenengera ngoda, kunyangwe, kondau iriese.
8: Wari, ndakutofona pa namba 1458, ndikwanise kunanga chikalo chondinacho, ndinobonga zvikuru baba Adelino.
9: Tempe, tempe.
10: At
9: TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.

0: mpurukiri kuno nguva zvirikuita mvumbamwe nomakumashanu kana nomakumarongomuna nomusesa mvumbamwe 20:49 tinoona kuti masoko ava nozvipingo tichikazvizivi kuti nzvinyi zvanyanya kunaisa tichitotsvaka kuda kudanisha ngopatsva takusvaka kudanisha ngopatsva arimendu masinge zvakanaka
1: kumushado wekumutuno wakabuja ndivazvose mutoroma vananga kukuti kunodikana kuvoneka konzvirani zvokuwisana nomutungu ndende zvipanyora kana maraya kuitira kukutini kushadonyorehwani kurufu zvose pungosakani zvomutungu ndende zvipanyora kana maraya
2: a limpeza deve ser permanente a questão da limpeza coletiva nas famílias deve ser permanente limpar um quintal limpar o acesso à casa que é para não termos mosquito, porque sabemos muito bem de que o mosquito reproduz-se no charco. É preciso também eliminar o charco, que é para fazer com que esta campanha tenha sucesso. Ou seja, nos próximos momentos tenhamos o caso de casos de malária a reduzir.
1: O daí cana o kirimi, de onde cana o isua, nguva jes, mokati mojinho kama janyabeta, o da kumenenga, ngoguzo, ngoguzo, ndiko kundikana kuizwa nguva jese ko udai kana ukirimi ndadeja kwa mazu amambo mshado kumtundo kabush vashose moto roma
3: tabonga muzeshti uru tinoti pindirire mberi nao masoko palino zuva ro onyamasa tichizowana riya soko rinoreva kuti mudhorobha ro Inyambani kwakava kushiruhwa chimwe chikwata cho majimai nakuri vajijisi nochiniguru rokuda kubesejera vasikane veya vanotama magariro kuti vasvitaje ngohukaji hwavo chikungano chakava chichiruhwa chinonzi ngozina association akuperedza ngochindawo zvinoda kureva kuti akutangisisa ichiniguru engakureva kwedu akupekeja besero kuna vasikane vanojija besero guru rakwanika rishizwa kana rishipekejwa kuna vasikane impango yakarongeka ngohwanakaji pamwepo nozvitengerebwe zviya zvinobatitswa ngomajimai pamukuwo wokuona mazuva okumweji itoso radio Musambiki takava tichibhuya namaina Benvinda Matsovel waari kubhuya ngondemejo yokupekeja besero kuna vasikane nakuri vajiji
4: ikanganu wa kusangulisa havituga kona hi lava ku vulavula ni vanhanyana vanhanyana lava va tanga yitsongwani lava va ku hi khate ku sangula va wona masiku lawa hi cisenge bya yila masiku la ya ku yila masiku ya vusati makununa va kumeka xin'wana xikhati na va hini wutoya gaku ka lava nga pimi wuchukwana ku loko va tlhangana na swileswiya va fanele ku tivonisa ku yini kasi va kuma ku hanya khwatsi na va hindzeni ka wusati legi gabye ni ku va tlhamusela kwa wusati legi i wusati ga ntumbunuko haya swaku ka lava vini wutoya loko va kumana ni wusati legi
3: ngodiviro vatungamiriri vomabasa ohome mudistrict ronyambani ngopa izu ramaina Grasinda Armindo vati nzvakadi ibesero guru rikuza novajijisi ava wari kwape tinoda kureva kuti mazuva okumweji omwanakaji hazvidi kureva kuti musikane owari anohwaja kaveta zvinopikeja uzivi pamwepo nondemejo kuna musikane kuti azvizive kusvitaja ngopa chake ega asingaveteri akupekejwa besero ngovanhu vamweni
5: importance ya makiti laha mavhunetela vananyana vahina ku va kota ku tihlayisa akamali lowu va sangulaka ni ku vona masiku kambe hi va byela ku a leswi kumekaka ka vona a hi swa ku yila a hi swa ku beteliwa hi munhu i swi leswi kumeka hi ku lumeka ku hanya ka wasati loko a hi nawu masiku lawa a nga tshuki a tshama kaya a tsaka ka xikolweni a tshika ku tirha bya yena le kaya a tshika ku bika hi ku a tshika ku hlakana ni van'wani va vananyana i nga se mama a tirha leswi swi lavekaka ka ku hanya ka yena ku ri ka ku vona masiku izvilo lelo zvilavekako kavapo vasata hana kumusana.
3: Mazwi okuvereketwa mpa Grasinda Armindu na kuri tekniko omabasa ohome mudistritu ro Inyambane Shibuya ngo basa rikuwanika ririshizwa ngo vajijisi avawale vakava vashirura chimwe chikungano chinozwe association kupereza enga kuleva kwedu ichini guru kubesejera vasikane veya vanowanika maperere okujijira. Atishiwa na mwene masoko a provincia yo Inyambani, I provincia ino nyanya aku osima nokulima mnazi. Ngopa kulima mnazi, mnazi jirikuwa nika nyamasuno ja jokare. Shinodikana kuti aku simwe ejimweni. Mukati mobasa iliwari jirio komponi jirikuwa nika chibudirira nochini guru roku osimwa ku mnazi. Pamwepo nukujibatisa mnazijo nonazi ya kona. Yimwe kukomponi I Aura Verde wa Antonio Nyamwave. Na kuri mumwe opa komponi wali ya Aura Verde. Vareva kuti ivona. Varipamberi po basa ili wali ngomu distritu. Rojangamu vashizi visa kuti chimwe kushizinje zinoizu wangu mnazi. Iku nonesa mavu maminda kuti kurimwe ntikiti joku siyana siyana.
6: Hini projeto hina ya Aura Verde. Aura Verde. Yako jala, yako incentivar comunidade para ir jala a mikoko. Para sempre hikuma makoko yakona. Para hikuma hikuma makoko chikuti chakona sempre. Isso. Transa ko a projeto le evoluiu, mas já ele muka incentivar comunidade para ir a perceber isso com a comunidade.
3: Kuvereketa kwa Antonio Nyamwave wopa Aura Verde mu distritu ro Jangamo Ashibuya ngo ntemejo yokusimwa ku mnazi kuti mnazi unobatiswa kuitira zvizinji akunja ku nazi yakona inobatiswa pakati pokutwira usave. Tishifunga masoko nyamasi, tinowanalia rinofambirana no Jochichete mu provincia iyo Manika.
7: Mukuru wechikwata chinozivika ngokuti Banda Karakoli, kubvira mudhorobha rechimwe mu provincia iyo Manika. Vanoti kunodika kureremeja ndimi jochivantu mukati munyika ino, kuitira kuti tsika nomagariro ovantu munyika yo Musambiki jisaparara. Vaivereketa pandeko iyo mazwi Don Chinja wochiti ndimi ijoji vantu mukati munyika ino jinongano huru kuzoti zvito zvakasiyana siyana mukati motsika jakasiyana siyana jovagari vakasiyana siyana mukati munyika ino ngochinangwa chokuti tsika jinodika kureremejwa kuitira kupa mukana zvakadi ndimi ijo muimbi vanoti kushandiswa kondimi jochivandu pa kuimba ngoma no mabasa amweni ati zvakanaka kakurutu kuitira kuvangisira tsika no magariro akanaka mukati munyika ino ngokuti zvakadi tsika kana kuti ndimi ajidiki kuparara.
8: É normal eu valorizar exatamente aquilo que é meu, não é? Roots é a nossa marca. Então temos que fazer exatamente aquilo que é nosso, o afro-africano puro.
7: Pô, vai vundis com a merda no chirongo a chogorerino, Don Chinja. A ti, evaro como sica panguva gino kutraka, vanobe sangomare, kuitra kutivaso chikisa dindindi idra, mukatimo mweji inotevera.
8: Mas estou a tentar fazer aos poucos para ver o que vai dar, porque o que complica muito é que eu não dependo de alguém, é por mim mesmo. Então, para que o projeto ande com facilidade, tem que haver alguém para poder te dar uma mão.
7: Kuvereketa kumuimbi uye mutunga miriri vo bendi. Kuvereketa kumuimbi uye mutunga miriri vo bendi Karakoli. Vari kushandira mudhorobha rechimoyo. Po vaivereketa ngochirongwa chavo maererano nokuda kuchikisa dindindi intra mukati mumweji inotevera. Ndinoti ndini Steni Bindu kubvira mudhorobha rechimwe muprovinsia yomanika rambanye monesa.
3: Basi vapurukiri vo Radio Mosambiki taguma kumbiri kwa mazinji o nyamasi. Shposa zuva rokutanga kuna mweji uno wa Nyahonga. Junyu zuva rovana vadoko. Onyamasi masoko arungutwa pomaza kovere ngwandine Armindu Masingi. Bernardo Salomão, wenga kumchijumbe potunoti, saranyi.